Atila imani luka hari tunggu amanan ngi busik si fulani ngi medu ku cimi kuhudangi tu inda tira tilu gue ngi ria kaya nini fira uang pingiu tu tu imina rabu kiu umu ku muhimar setesiu ina ngabi tura sabi cikada tiang dulu hangi si manau rati